Oburuni kene sonyere anyị matakwa na ọbụ n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu ka akụkọ nke ehihie si na-abịara gị n'ihe egwuregwu. Onye egwuregwu ochie n'otu egwuregwu Manchester United, Gary Neville, egosipụtala nnukwute ịtụ anya dịka obodo Spain ji ọgbụ goolu abụọ a na-asaghị asa merie obodo France n'ogo semifinal nke asọmpi iko mba ụwa nke afọ 2026. Ndị egwuregwu ahụ eji Le Blues wee mara bụ ndị a tụrụ anya inwe mmeri n'egwuregwu ahụ, mana ha ga-asọzi mpi maka ndị ga-abụ ndị nke atọ n'asọmpi ahụ. Goolu penalti nke nwa amadi Mikel kụnyere, nakwa goolu ọzọ nke Pedro kụnyere, nyere Spain ntozuoke n'egwuregwu ikpeazụ na ya bụ asọmpi, bụ ebe ha ga-ezutezi obodo Argentina maọbụ obodo England. N'okwu ya n'emume ajụjụ emere ya, Neville kwuru na ọ bụrụ ihe ịtụnanya nye ọtụtụ ndị mmadụ banyere nsonaazụ egwuregwu ahụ, n'ihi na a tụrụ anya na ọ bụ France ga-enwe ya bụ mmeri, mana Spain kụkasịrị na bọọlụ ahụ. Ọ kọwakwara ma too Spain maka mmejupụta ọma ha, wee kwuo na a hụrụ ihe dị iche n'etiti obodo abụọ ahụ. N'ihe ntụrụndụ nke nwa bekee kpọrọ Entertainment, onye egwu Afrobeat n'obodo Naijiria ama ama na mba ụwa, Davido ekpughela na ọ na-emefu ihe ruru ego nde narị naira atọ na nde narị naira anọ n'ọnwa ọbụla iji lekọta ndụ ya anya. Onye egwu ahụ kwuru na ego ahụ bụ iji na-ebipụta ndụ ya dịka onye ama ama na mba ụwa, mana ọ gụnyeghị ego ọ na-emefu n'elu isi nwunye ya bụ Chioma Adeleke nakwa ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ. Davido gbakwunyere na mmefu ego ahụ na-egosipụta atụmanya mba ụwa n'ọrụ agụmegwu ya. Davido gakwara n'ihu kọwaa na mmefu ego ahụ agụnyeghị ego o ji azụ ihe ndị dịcha ọnụ dịka ụgbọala nakwa ihe ndị ọzọ. Mkpughe ahụ etinyela okwu n'ọnụ ọtụtụ ndị mmadụ n'igwe soshal midia, dịka ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwupụta na ndụ ịbụ onye ama ama dị oke ọnụ. Ebe ka ga-eweta akụkọ nke ihe a na njedebe, mana tupu anya na-apịachi, gerekwa na isiokwu ndị anyị ji wee mere akụkọ. Mark Fombosia amaala ọkwa ọbịbịa onyeisi ala obodo France. Ụlọ mmebi iwu Anambra izigarala Chukwuma Soludo ozi. N'ihe egwuregwu, Gary Neville ekwuola gbasara egwuregwu dị n'etiti France na Spain. N'ihe ntụrụndụ, Davido ekwuola gbasara ego ọ na-emefu kwa ọnwa. Igbo ndị ọma, matakwa na onye kpọọ ọba ya ọkpọkọrọ ọba, ụmụaka ewere ya kpụọ ahịhịa. Maka akụkọ ka o si eme nakwa aka ebe, biko kpọtụrụ anyị n'akara ekwentị 0916-4577-098, maọbụ banye n'igwe webụsaịtị anyị bụ www.urbanradio945.com. Ọ bụ Nwada Blessing na Chukwu mepụtara akụkọ nke ehihie a. Aha m bụ Chris Frank Ndokoba Demeno.